bi wo yesu mu emuna yensaka adumi muna ya wonko yo emuna yesekiyo minya imesi na bukoneta.